ntho tseo di etsang ha ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ha ona tšhelete ha o kgole shapo mfanaka ha o kgole shapo na sinokonoko ga seyo mono mo o seetsang.